0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a barkanku da safiya da fatan kun wayi gari lafiya sannan ku da kasancewa da zangon farko ne hada shirye-shiryen sashin Hausa na DW daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus. To a cikin shirin za ku ji cewa yakin Iran ya bankado gaskiya mai daci game da kawancin kungiyar kasashe masu arzikin mai da iskar gas. A daidai lokacin da kungiyar BRICS ke taronta na 18 a kasar India. Gwamnatin jihar Jigawan Najeriya na kuɗaitar da mata ta 10 sayan hannun jari a matatar mai ta Dangote da ake shirin fara sayarwa. Za ku je da rabon gidan sauro mai dauke da magani ya janyo cece-kuce a Najeriya bayan kamarin cutar. Suku sarakunan gargajiya a Kamaru na ci gaba da bada himmar taka muhimmiyar rawa cikin al'amuran tafiyar da gwamnati. Muna dauke da shirin sharhunan jaridun Jamus kan muhimman abubuwan da suka wakana a nahiyar Afirka har ma da rahoton kundin 'yan mata. To amma bari mu fara da labaran duniya. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW labarun duniya.
1: Kungiyar BRICS ta nuna damuwa kan rikicin gabas ta tsakiya da yakin Rasha da Ukraine. 'Yan tawayen Houthi na Yemen sun kai hari kan sansanin sojin Saudi Arabia. Adadin mutanen da gobarar jirgin ruwa ta halaka a Philippines ya kusan 80. Kungiyar BRICS ta kasashe da ke samun haɓakar tattalin arziki ta nuna damuwa kan tashin hankalin da rikicin gabas ta tsakiya ke ƙara haddasawa a wannan lokaci. Har ma ta yitar da matakin ƙaƙaba takunkumi kan kasashe. Ba tare da samun sahalewar Majalisar Ɗinkin Duniya ba. BRICS ta nuna damuwa kan yakin da Amurka da Isra'ila suka kaddamar a kan Iran a ranar 28 ga Fabrairun wannan shekara ta 2026. Sai yadda yakin Rasha da Ukraine ya ki kawo ƙarshe da ma tashin hankalin da ya sake ɓarkewa tsakanin 'yan tawayen Houthi na Yemen da ƙasar Saudi Arabia. Wannan wani ɓangare ne na sanarwar haɗin gwiwa da ƙungiyar ƙasashen suka fitar a yayin taron ƙolin ƙungiyar karo na 18. Da yanzu aka ke wakana a birnin New Delhi na ƙasar India, wanda aka fara ranar Asabar ake shirin ƙarƙarewa a wannan Lahadi. Taron ya samu halartar shugabannin ƙungiyar waɗanda suka haɗa da mai masaukin baƙi Firaminista India Narendra Modi, shugaban Iran Masoud Pezeshkian da takwaransa na Rasha Vladimir Putin da shugaba Xi Jinping na China da sauran shugabannin ƙasashen mambobin BRICS. A jawabin da ya gabatar shugaban Iran Masoud Pezeshkian, ya yi ƙorafi kan yadda Amurka da Isra'ila ke kare ƙa'idojin duniya wajen farwa fararen hula a ƙasarsa. 'Yan tawayen Houthi na Yemen masu samun goyon bayan Iran sun kai har makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa kan sansanin sojin Saudi Arabia. Lamarin da ya sanya fararen hula da dama tserewa daga gidajensu. Kakakin ƙungiyar Yahya Sari ya ce sun kai farmakin ne a yankin Sharura na kudancin ƙasar da ke zama cibiyar adana makamai. Da kuma tsara kai hararrakan al'ummar Yemen, kamar yadda ya wallafa a shafinsa na X yau Lahadi. A ranar Asabar, gwamnatin Yemen mai samun goyon bayan Saudi Arabia ta yi ikirarin kai farmaki kan tungar Houthi da ke birnin Mocha, har ma da wasu wurare da 'yan tawayen ke da ƙarfi a kudu maso yammacin ƙasar. A makon da ya gabata ne, Yarima mai jiran gadon sarautar Saudi Arabia Muhammad bin Salman ya kira shugaban Amurka Donald Trump har sau biyu. Yana roƙonsa ya kaiwa wato Houthi harin da zai tarwatsa su. To amma ya ƙi aminta da wannan roƙo, kamar yadda kafar yaɗa labaran Axios ta Amurka ta rawaito. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Wani hari kan jirgin kasuwancin Iran a mashigin Hormuz da asubahin wannan Lahadi ya halaka mutum ɗaya tare da jikkata wasu uku, kamar yadda kafar yaɗa labaran ƙasar ta rawaito. Gwamnan yankin Kisham Amir Taimuri na faɗi. Hukumar kula da hadadar kasuwancin jiragen ruwa ta Birtaniya UKMTO ta tabbatar da harin da aka kai wa jirgin ruwan lokacin da yake ratsa mashigin Hormuz. To sai dai babu wani ƙarin bayani game da halin da ma'aikatansa ke ciki. Iran da Amurka na ci gaba da takaddama da kuma farwa juna a mashigin Hormuz da ke da matuƙar tasiri ga tattalin arzikin duniya, wanda jiragen kasuwanci na dakon kaya ke bi ta cikinsa. Domin jigilar man fetur da iskar gas da taki da sauran kayayyakin amfani na rayuwa al'ummar duniya. Masu aikin agaji a ƙasar Philippines na ci gaba da zaƙulo gawarwakin fasinjojin da suka mutu sanadiyar gobarar da ta tashi a cikin wani jirgin ruwan ƙasar ranar Asabar, inda adadin mamatan ya kai 76. Ake kuma ci gaba da laluban wasu mutane 13 da ba kai ga sanin inda suka makale ba. Fasinjoji 43 ne suka tsira da rai daga cikin 132 da ke cikin jirgin, wanda ya kama da wuta bayan shafe kilomita 39 da tafiya bayan tasowa daga Manila babban birnin kasar akan hanyarsa zuwa birnin Coron na lardin Palawan da ke kudu maso yammacin kasar. Safarin jiragen ruwa na zama babbar hanyar jigila a kasar Philippines, kuma hadarin jiragen abu ne da ya saba faruwa a kasar, inda a shekarar 1987 aka samu asarar rayukan mutane fiye da 4,300 sakamakon tahomin gama da wani jirgin ruwa da tankar da kwammai a tsakiyar kasar. To ƙarshen labaran kenan, za mu ji ga sharhunan bayan labarin. Ai saurare lafiya.
0: DW sharhunan bayan labarai.
2: To madalla, bari mu yaye kallabin shirin na wannan safiya da batun taron kasashe masu tasowa na kungiyar BRICS. Yakin Iran ya bankado gaskiya mai daci game da kawancin kungiyar kasashe masu tasowa masu arzikin mai da iskar gas, yayin da kungiyar ke son nuna kanta a matsayin mai karfin tasiri ta kasashe masu tasowa wadda za ta iya ja da kakagidan kasashen yamma a waje guda. Kawunan kasashen sun rarrabu game da batun Iran. Shugabannin waɗanda suka haɗu a birnin New Delhi na ƙasar India domin taron koli suna cikin wadi na tsaka mai wuya. Shin za su iya haɗa kansu ne bisa takaicin tafarkin da tattalin arzikin duniya ke kai a yanzu, ko kuwa shin ƙawancin haɗin kan ƙasashen masu tasowa almara ce kawai? Abdullahi Tankubala ya duba mana wannan batu a cikin wannan rahoto da ya haɗa mana.
3: A yayin da shugabannin kungiyar ta BRICS suka hallar a birnin New Delhi, martanin kungiyar kan yakin Iran ya bankaɗo rabuwar kawuna, lamarin da ke sanya shakku akan ko haɗin kai da kara da ƙasashen kungiyar ke kirarin yi wa juna almara ce kawai. Yawanci dai tarukan BRICS na kasancewa cikin raha da armashi, to ko shin ana iya cewa wannan zamani ya wuce? Lamarin da ya babu annuri a wannan karan. A watannin shidan farko na yakin Iran, kungiyar ƙasashen masu tasowa ta kasa fitar da wata takamammiyar sanarwa ta bai ɗaya. Shin ko kungiyar lafiya ƙalau take? Sashi Tador, tsohon jami'in diflomasiya na Majalisar Ɗinkin Duniya kuma masani kan manufofin harkokin wajen ƙasar India, ya yi tsokaci.
4: It wasn't just Iran, it was also Ukraine that they couldn't agree on.
3: Yace ba wai Iran ce kaɗai ba, akan Ukraine ma sun kasa cimma daidaito. Babu ko tantama, idan ma da akwai to kaɗan ne, cewa dukkan mambobin BRICS suna yin riko da sharuɗan dokokin Majalisar Ɗinkin Duniya. Ba su saba iyakokin wasu ƙasashe ba, ko keta alfarmar wasu ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya da rashin yin amfani da ƙarfin soji wajen warware wata takaddama ta ƙasa da ƙasa ba.
4: The inadmissibility of the use of force.
3: Babban ƙudurin BRICS dai shine samar da wani dandali ga manyan ƙasashe masu tasowa da ke da ƙarfin tattalin arziki su haɗa kai su ƙalubalanci tafarkin da ake kai a yanzu. Shine cewa me yasa ƙasashen yamma za su yi kakagida kan tafarkin al'amuran duniya na ƙarfin mulki da siyasa da na soji da kuma tattalin arzikin duniya. Ministan harkokin wajen India Subramanyam Jayashankar ya yi bayani yana mai cewa,
5: this was the order by the West for the West from.
3: Yace wannan tsari ne na kasashen yamma ga ƴan kasashen yamma da kuma ya fito daga kasashen yamma. Shugaban kasar Brazil Luiz Inácio Lula da Silva a nasara'in cewa ya yi.
6: A gente não pode ter alguém achando que é dono do mundo.
3: Yace ba za mu lamince da wani wanda ke jin cewa duniyar ta su ce ba, su suka mallake ta. Yawaye gari kawai ce zan kwace tsibirin Greenland. Sai dai shugaban China Xi Jinping yana gana ko wani hanzari ba gudu ba. Yace wasu har yanzu suna nan da tunani irin na zamanin yakin cacar baka da nuna ƙarfi da faɗaɗa ikonsu a kan wasu ƙasashe. Kungiyar BRICS a yanzu tana da mambobin ƙasashe 11 da kuma kusan rabin al'ummar duniya. Amma idan aka auna da tattalin arziki na abin da mutane za su iya saye, za ka ga cewa kusan kashi 40 ne na tattalin arzikin duniya. Sun soki lamirin kakagidan Amurka a harkokin siyasar duniya da kuma kakagidan kuɗin Amurka na dala. Suna cewa cibiyoyin kuɗi na duniya kamar asusun bada lamuni na duniya da bankin duniya ba sa la'akari da cigaban ƙasashe masu tasowa. Jajircewa da turjiya da China ke nunawa musamman ya kambama muhimmancin BRICS a siyasar duniya. Sai dai yakin haɗin gwiwa wanda Amurka da Isra'ila suka kaddamar akan Iran ya sanya matsin lamba akan ƙasashen kungiyar ta BRICS. Kai tsaye yakin ya shafi ƙasashe uku mambobin BRICS, Iran da haɗaɗɗen daular Larabawa da kuma Saudiya, amma ba matsayin aminai ba. Domin Iran ta kai hari kan ƙasar haɗaɗɗen daular Larabawa da Saudiya a matsayin waɗanda Amurka ta fage da su take yakarta. Yakin da ya mummunan tasiri akan ƙasashen masu tasowa wajen harkar mai da takin zamani da kuma abinci. Kuma babban batu shine duk da faɗin kungiyar ta kasa yin wani martani, ko da kuwa sanarwa ce ta bai ɗaya ko kuma kara. Wannan ya sanya shugabannin ƙasashen na BRICS cikin tsaka mai wuya a New Delhi. Ta yaya za su sauya fasalin alƙiblar duniya idan ba za su iya cimma daidaito akan gishikin batun yaƙi ko zaman lafiya ba? ko ko shin ikirarin hadin kan kasashen almara ce kawai.
2: To a gaida Abdullahi Tankobala da wannan rahoto. Yanzu kuma sai mu doshi tarayyar Najeriya. Kamfanin zuba jari da kula da kadarorin gwamnati na jihar Jigawa ya bayyana kudirinsa wajen wayar da kan mata domin samun tagomashi na sayan hannun jari na kamfanin matatar mai ta Dangote wanda yake dab da sayarwa a yanzu. Wakiliyarmu daga jihar Jigawa, Zainab Sha'ibu Raboringim, na dauke da rahoto daga Dutse.
7: Shelar kamfanin Alhaji Aliko Dangote na aniyarsa da zai sayar da hannun jari ya tambasa daga dandalin sada zumunta na social media, kafafen yada labarai, gidajen radio da kuma talabijin. Kasancewar mata sun shiga gadangadan harkar kasuwanci a tarayyar Najeriya. Matan karkara, musamman matan da ke jihar Jiga arewacin tarayyar Najeriya, sun nuna aniyarsu na rubata siyan wannan hannun jari. Sai dai kuma hanyoyin da za su bi domin mallakar hannun jarin shine abin ɗarɗar. Tare da tararradin cewa maza sun danna abu kuma haka zalika za su iya fada hannun yan damfara. Hajiya Kulu hanshakiyar yar kasuwa ce a jihar Jigawa.
8: Mata suna son su siya amma muna tsoro saboda kin san fraud yayi yawa, ba a wayar da kan mutane ba akan wannan abin. Kin ga kaman ni ina da niyyar in sai shi es ko da 2000 ne ko 2500 to amma ina tsoron in siya a hannun yan kasuwa ko yan damfara. To muna dai san mai girma Alhaji Aliko Dangote ya sake wayarwa da mata kai akan wannan shiyes din saboda akwai alheri.
7: Alhaji Halliru Sa'idu shine shugaban kamfanin zuba jari da kula da kadarorin gwamnati na jihar Jigawa. Na tambaye shi waɗanne matakai suka ɗauka domin sauƙaƙa mutane sayan hannun jari.
9: Yanda ake sayan hannun jari irin wannan, akwai dillalan da aka amincewa suke da rijista daga hukumar da ke kula da saka hannun jari. Idan aka fara saidawa ta hannun wannan dillalin, zaka bashi kudi sai ya siya maka, ribar da aka ci kai za a tura ma. Shi kuma wannan stock account yana hannun stock broker naka. Daga lokaci zuwa lokaci zaka yi bibiya ka ji me yake faruwa. Daga nan zaka dinga ƙara sha goma har ka kai iyaka inda ƙarfin jarinka yake.
7: Ita kuwa Hajjia Zainab Ahmad Birnin Kudu ba hamshakiyar ƴan kasuwa ba ce, amma kuma matashiyar ƴar kasuwa ce. Ta bayyana ƙudurinta na sayan hannun jarin, har ta ce mata da yawa na da aniyar sayan hannun jari, yanda za su yi ba su sani ba.
10: Du maza san kanenaye sun kangai komai su fitan dai kuma za su ne suka sassan komai. Amma duk da haka yanzu akalla ina son in sai kamar ko guda 50, kamar yanda kika sani mata. A ƙauyuka akwai matar da za ta iya sa hannun jari na guda 1000 ko guda 2000 ma ko 2500. To amma rashin irin abin da ake kira ko awareness da kuma dan sensitization shine yake jawowa matanmu na ƙauyuka ba su sanin abin da ake ciki.
7: Na sake koma kan Alhaji Halliru Sa'idu. Akwai matakan da suka dauka domin tabbatar da cewa mata sun samu gajiyar sayan wannan hannun jari na kamfanin Dangote?
9: Za mu samu wani sai mu zo office namu, sai zama kaman center ta yin wannan abubuwan da za a taimaka wa al'ummar jihar Jigawa su mallaki wannan abu. A top point agenda na mai girma gwamna na kuma burin su na taimaka wa mata da tallafa musu a gaciya sun tsaya da kababuwansu, shine muke so mu bada muhimmanci kan mata fiye da kowa. A sanar da mata cewa duk inda suna da matsala suna iya zuwa nan office namu na investment, yanda za a nuna musu yanda za a dora su akan hanya kuma yanda ba sa shiga matsala ba. Amma wannan faroci din gaskiya mata shine faroci for now.
7: Karshen rahoton kenan. Zainab Sha'ibu Rabaringin, DW Hausa daga Jigawa a Najeriya.
2: To har wayo muna tarayyar ta Najeriya, inda yayin da Najeriya ke kara kokarin yaki da cutar da zazzabin cizon sauro, an fara samar da sabbin gidajen sauro masu dauke da sinadaran kashe sauron. To sai dai ga masu karamin karfi, abin da ya fi muhimmanci shine samun waɗannan gidajen sauro a cikin sauki da kuma tabbatar da cewa an rarraba su ga iyalan da ke cikin hadarin kamuwa da cutar ta zazzabin cizon sauro. Wakilinmu na Maiduguri, Al-Amin Suleiman Muhammad, na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wurin hoto.
11: Wannan sabon tsari na samar da gidajen sauro a cikin gida wanda shine irinsa na farko a Najeriya na daga cikin kokarin karfafa samar da kayayyakin kiwon lafiya a cikin kasa musamman ganin cutar zazzabin cizon sauro na ci gaba da zama babbar matsalar lafiya a kasar. Sabbin gidajen sauron na amfani da sinadarai guda biyu abinda ke taimakawa wajen yaki da sauro masu juriyar wasu magungunan kashe kwari. Gwamnatin Najeriya ta ce samar da kayayyakin kiwon lafiyan a cikin gida na taimakawa wajen rage dogaro da shigo da su daga kasashen waje. Masana lafiya kamar Malam Nasiru Musa wanda aka fi sani da Dr. Nasib sun bayyana cewa wannan mataki na da muhimmanci a wannan lokaci musamman saboda matsalar juriyar sauro ga wasu magungunan kashe kwari.
12: Abun zai taimaka matuƙa gaya dan da kaga sai an fita kasar waje ake kawo shi. To yanzu kuma zai zama cewar gashi nan a kusa da za a dinga sarrafa shi a cikin kasa. To kaga zai zama cewar za a dinga samun sa cikin sauki. Sannan kuma idan ya zama cewar ana samun sa cikin sauki kaga zai yawaita kenan. In yawaita kuma zai taimaka gaya wajen yaki da zazzabin cizon sauro. Amma dai har in aka yi din da ya kamata a ce ya zama an yi shi mai inganci kuma ya zama cewar za a dinga samun sa akai-akai. Aka yi haka din to kaga zai taimaka sosai har ma wajen tattalin arziki na kasa.
11: Ga talakawa sun yi fatan ganin waɗannan gidajen sauro za su samu cikin sauki kuma a rarraba su ga iyalai da ke cikin hadarin kamuwa da cutar. Malama Aishatu Bello tana cikin masu murna da wannan mataki.
13: Gaskiya wannan mataki ne mai kyau da zai taimaka wa lafiyar talakawa wajen kare su da kamuwar zazzabin cizon sauro. Amma fatan mu yayi sauki ta yanda dan kankanin kuɗi talakawa
11: sai dai wasu masu yaki da zazzabin cizon sauro kamar Malam Abu Ubaida Ma'azu na ganin da hukumomi sun mayar da hankali wajen yaki da hayayyafar sauro maimakon yaki da cutar.
14: Gaskiyan shi ne kamar an bar jaki ne ana dukan teki. In an ɗauki matakai wato misali kamar in aka ƙarfafa hana hayayyafan sauron kansa wanda su ne akasin matakan da ake ɗauka yanzu za a fi samun natijan al'amarin.
11: Yanzu aka dai 'yan Najeriya na ci gaba da dogaro da amfani da gidajen sauro ne a matsayin ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin kare al'umma daga cutar zazzabin cizon sauro wato malaria wacce take halaka mutane da dama. Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya.
2: To daga tarayyar Najeriya sai kuma makwabciyarta wato Jamhuriyar Kamaru. Sarakunan gargajiya na ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen al'amuran da suka shafi tafiyar da harkokin

0: kwanar da mai gabatar da shirye-shiryen talbijin Sara Khalifa a gaban kotu a Masar saboda laifuka na safarar miyagun kwayoyi. Kisa ta hanyar ratayewa. Wannan shine hukuncin da wata kotu a Al-Qahira ta yanke fitaccen mai gabatar da shirye-shiryen talbijin Sara Khalifa. An yankewa matar mai shekaru 39 hukuncin kisa tare da wasu mutane guda 20 da ake tuhumar su ciki har da dan uwanta. Ana zargin su da kerawa da kuma sayar da miyagun kwayoyi. A cewar jaridar Al-Haram mai goyon bayan gwamnatin a Masar, an kwace sama da kilogram 750 na miyagun kwayoyi da kayan aikin samar da kwaya da kuma bindigogi a gidajen su biyu. Sara, wacce ke da mabiya sama da miliyan 2.5 a shafin Instagram, ta dage cewar ba ta da laifi. Kawai yanzu dai hukuncin bai riga ya zama doka ba. Lauyanta ya sanar da ɗaukar ƙara kafin a yanke hukunci. Dole ne kotu sai ta tuntuɓi babban mufti, malamin shari'a mafi girma a ƙasar ta Masar, don jin ra'ayinsa. Jaridar Barnila Saitun ta ambato ra'ayin wasu jama'ar na furta kalamin cewar babu wanda ya isa ya yanke shawara kan wanda zai rayu da wanda zai mutu. Za ka iya saka su a gidan yari ka jefar da ɗan makullin babu wanda zai maka magana, amma yanke hukuncin kisa akwai rashin adalci a cikinsa.
1: Abdurrahman Hassan kenan da sharhunan jaridun Jamus kan nahiyar Afirka. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman. Najeriya na daga cikin kasashen da ake ganin ana samun karuwar doko yara, musamman ma 'yan mata da ke aikatau a cikin gidaje na masu hali. 'Yan mata masu ƙananan shekaru ne da ke taimakawa wajen gudanar da ayyuka a cikin gida, inda akan biya su albashin da ke ba su dama taimakawa iyayensu. Sai dai wannan tsarin na ci gaba da fuskantar ƙalubale, musamman ma ga yaran 'yan mata. Sai dai wannan tsarin na kasancewa mai cike da ƙalubale ga wasu yara 'yan mata, musamman waɗanda suke da ƙananan shekaru da bai kamata sanya su aiki ba. Ga rahoton Hawwa Jalila Joda, wakiliyar kundin 'yan mata, bisa kulawar wakilinmu na Abuja, Wais Abubakar Idris.
2: 'Yan mata ne masu ƙanana da matsakaitan shekaru da ake ɗauko su zuwa gidajen masu hali bisa yarjejeniyar. Suna aiki ana biyan su 'yan kuɗaɗe a matsayin albashi a ƙarshen kowane wata. Suna baro gidajensu daga wurare masu nisa zuwa birane. Ladi Michael tana irin wannan aiki ne a Abuja.
3: Na zo nan Abuja, ina zama da ɗan uwana, sai na gaya musu ina neman aiki. Shine sai aka bani number ɗin agent. To agent shi ne sai masa shi neman aiki. To shi ne ya nema mun wannan aiki dai. Na zo na yi yasu. Musan shanin zama. Wani lokaci dai dole a ɗan samu ɗan damuwa ɗai tsakani da wanda kana zama da su dai, ko ta linka ka dai dole a ɗan samu damuwa da su, amma komai haƙuri ne ake.
2: Duk da halin da suka samu kansu a ciki, suna cike da burin abin da suke mafarkin zama a rayuwa, kamar yadda Nafisa Salisu ta bayyana min.
4: Ina so in zama likita. Kuma dalilin da yasa ina so in zama likita ɗin, ina so in taimaka ma 'yan uwana mata, saboda yanzu gaskiya likitoci shi suna wahala. Don ko sai ya za ka ji za a yi da wuya ki ji an ce mace ta yi sai namiji. To ina so in taimaka ma 'yan uwana mata ne. Kuma ina so in taimaka ma mahaifana da 'yan uwana, saboda dole ce ta kama yanzu, inda ba ta kama ba da ba zan zo ba, saboda mahaifina ya rasu, ita kuma mama ta ba ta da wani ƙarfi. Shi ya sa na zo in ɗan taimaka mata mu ɗan samu abin da muka samu.
2: Amma kaiwa ga hakan ana samun su ne ta hanyar karatun boko. Ko suna samun wannan a aikin da suke a gidajen masu sukuni? Sanin cewa wannan haƙƙi ne nasu a matsayinsu na 'yan ƙasa. Har ila yau ga Ladi Michael.
3: To gaskiya bana jin daɗi, saboda ni ma na so da in samu hakan in je makarantar kamar su ɗin. To amma yanayin kashin na yini hanyar kuɗin ne ga. Amma sun je ni ma na so a raina, ni ma na so neman gandaje dai.
2: Najeriya ba ta da wani sahihin tsari na doka akan ɗaukan yara da ke aiki a gidajen masu hali, musamman 'yan mata, abin da ya sanya ƙungiyar kare haƙƙin jama'a ta Amnesty International bayyana buƙatar sauya wannan. Duk da ƙarin wayewar kai akan wannan, talauci ne kan gaba wajen sanya iyaye tura 'ya'yansu su zama 'yan aiki a gidajen masu hali. Hawwa Jalila Joɗa, DW Hausa, kundin 'yan mata daga Abuja, Najeriya.
1: To da wannan rahoto na Hawwa Jalila Joɗa muka zo ƙarshen jerin rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan zango. A madadin ɗaukacin kowa da kowa, musamman abokanin aiki na da suka taya na gabatar muku da wannan shiri, Abdullahi Mamman Ahmadu ke cewa ku kasance lafiya. Daga nan DW Hausa. Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: ga wata yarinya karma wanda shekarunta ba su wuce 16 zuwa 17 ba. Ita kuma ta kware sosai a aikin da aka fi sani na gyaran AC. Amma yarinyar ta gaya min babanta ne yake yawo da ita zuwa gyaran AC a gidaje amma ba sa zuwa office. Hakan yasa take gyara AC komai lalacewarta musamman ma sabuwa kuma a gidajen matan aure. Ita ma dai sunanta Aisha.
1: Ito gyaran AC haka da ke tun ina yarinya irin haka babana yake fita da ni haka wani san rike mai tsani wani san kuma irin haka in ya bula bango haka in dan buga mai in dan dudduba mai haka wani san kuma da yake baya gani sai in dako ya bani secondary ba ya ce in saka a guri kaza nan guri kaza guri kaza haka. Sai daga nan kuma sai na kware a gyaran. Zan iya sa sabuwa amma ba zan iya sa tsoho ba da ke gyaran tsoho iya da wahala haka. Kuma da ke kuma ban da irin karfin da zan iya ɗaukowa in saka sai dai irin haka in ya tusa min wato in sa mai secondary ba in kunkunce mai ko kuma in maida mai.
2: Misali idan AC ta samu matsala a gidaje, kina zuwa gyara?
1: Ina zuwa sosai haka yanzu ko a wani guri cika gida na haka ma zan iya zuwa in je in duba matsalar ta kuma in gyara.
2: Me ya yi matsalolin AC?
1: Wani sashen shiga in ta yi overloading haka irin haka in ya fara irin ruwan ya fara zuba irin haka injin ta ya fara samun matsala wani san kuma ko ai mai famfin haka.
2: Daman zubar ruwan AC matsalar inji ne?
1: Zubar ruwan AC ba a wani san matsalar inji ne. Kamar a wani abu haka irin haka in gas in ya fara fita to daga matsalan gas ne in kuma dai injin ne famfin haka to dole sai an san da za a sai a duba in sabo ne sai a saka in kuma tsohon ne sai a gyara. Akwai karancin gas akwai yoyon ruwa akwai kuma in injin yayi wannan yayi dauda irin haka dole sai an fitar da.
2: To yanzu duk wani abu da kika faɗi kin iya?
1: Duk wani abin da na faɗa duna iya ba wanda ban iya ba. Ina gyaran socket ko kuma iraka in electric ya samu matsala ina iya dubawa ko kuma in shiga gidan mata iraka in duba musu duk dai ina yi.
0: To jama'a duka anan muka kawo ƙarshen shirin na abu namu maganin akwabe mu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na DW Zainab Sha'ibu Rabaringin ke cewa saduwa alaƙa.

sauraronmu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: William Ruto a zaben kasar na shekara mai zuwa ta 2027 ita kanta hukumar kare haƙƙin dan adam ta ƙasa da ƙasa Human Rights Watch ta ce cikin makon da muke ciki mutane shida suka mutu yayin da wasu da dama suka jikata sakamakon tashin hankula a wajen taron siyasa a ƙasar ta Kenya dake yankin gabashin nahiyar Afirka inda ake ƙara ganin matsaloli masu nasaba da siyasa yayin da zaben kasar ke ƙara karatowa a wannan lahadi shugaba Masoud Pezeshkian na kasar Iran ya ce akwai yiwuwar sabuwar dangantaka da hadaddiyar daular Larabawa bayan sabani tsakanin kasashen biyu da mata kun sakan yanke hulɗan jakadanci shugaban na Iran ya bayyana haka bayan ganawa da Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nayan mai jiran gadan sarautan Abu Dhabi na hadaddiyar daular Larabawa a wajen taron kasashen kungiyar BRICS dake gudana a kasar India shugabannin biyu sun amince da bisa manufa kan farfado da dangantaka domin makomar kasashen biyu baki daya dangantaka ta skurkuce bayan har-haren da Amurka da Isra'ila suka kaddamar kan kasar Iran ita kuma ta mayar da martani kan kasashen yankin kuma hadaddiyar daular Larabawa ta fi kowace kasa dandana kudar ta a hannun kasar ta Iran tun lokacin da rikicin ya barke a karshen watan Fabrairu wannan shekara ta 2026 a wannan lahadi ministan harkokin wajen kasar Turkiya Hakan Fidan ya zargi kasar Isra'ila da neman rikita lamura a kasar Syria sakamakon har-haren da take ci gaba da kaiwa kan kasar ta Syria Ministan harkokin wajen NATO kiya yayi wannan zargi yayin da yake ziyara a birnin Damascus fadar gwamnatin Syria inda ya gara da takwaransa Assad al-Shaybani lokacin da mutanen biyu suka gudanar da taron manema labarai ya gabatar da wannan zargi shi dai Hakan Fidan ministan harkokin wajen NATO kiya ya ce manufofin Isra'ila suna kawo tannaki kan hanyar samar da cikakken zaman lafiya a kasar ta Syria tun bayan faduwar gwamnatin Bashar al-Assad da Turkiya ta taimaka aka hambarar ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na DW sojojin Russia sun ci gaba da karfafa kai farmaki kan biranen kasar Ukraine inda a wannan lahadi mutane biyu suka halaka a gabashin kasar ta Ukraine majiyoyin hukumomi sun ce akwai kuma wasu mutane fiye da 10 da suka samu raunuka Sojojin Rasha sun tabbatar da kai hari a garin Odessa mai tashar jiragen ruwa kan wuraren da ake kera jirage masu sarrafa kansu marasa matuki inda hukumomin Ukraine suka tabbatar da mutane 24 suka jikata sakamakon farmakin wannan na zuwa lokacin da Prime Minister Donald Tusk na kasar Poland yake gargadin cewa har-haren na Rasha sun fara isa kusa da iyakar kasar ta Poland da Ukraine inda aka yi taron gaggawa na majalisar zattaswa ita dai Poland tana ganin har-haren na Russia ka iya tsallakawa zuwa cikin kasar ta lamarin da zai iya tunzura halin da ake ciki na wannan rikici a wannan lahadi majalisar dokokin Kosovo ƴan majalisar sun kada kuri'ar amincewa da mambobin sabuwar gwamnatin Prime Minister Albin Kurti bayan zaben gabanin wa'adi da aka gudanar a watan 6 na Yuni da ya gabata a wannan karamar ƙasa dake yankin Balkan wadda take fama da matsalolin siyasa gwamnatin Prime Minister Kurti ta tsallakiya da karamin rinjaye inda ƴan majalisa 62 daga cikin 120 suka kada kuri'ar amincewa da sabuwar gwamnatin tun cikin shekara ta 2025 Kosovo ta fada cikin rikicin siyasa inda aka kwashi watanni 18 ana jayayya tsakanin bangarorin da ke adawa da juna kuma har yanzu akwai sauran aiki wajen zaben shugaban kasa inda ake bukatan kuri'u 80 daga cikin ƴan majalisar 120 abinda ake gani zai sake jefa kasar cikin rudanin siyasa saboda gwamnatin Prime Minister Albin Kurti ba ta da yawan ƴan majalisan da ake bukata wajen ganin an tantance mutumin da zai zama shugaban kasar Kosovo na gaba Ƙarshen labaran kenan daga nan sashen Hausa na DW lokaci ne da zamu shiga shirye-shirye farawa da shirinmu da muntaka a hiwa zai jagoranta.
1: DW ra'ayin malamai. To jama'a masu sauraro barkamu da wannan lokacin cikin wannan shiri na ra'ayi malamai. Shiri da kamar yadda aka saba galibi muke kawo muku batutuwa da kan dauki hankali a sassan duniya daban-daban. Kuma a wannan makon zamu dubi siyasar Najeriya ne inda yayin da babban zaben kasar ta Najeriya na badi wato 2027 ke kara kawo jiki. Hukumar zabe a kasar ta baiwa jam'iyyun siyasa da ma yan takara damar su fara yakin neman zabe. To sai dai duk hakan har yanzu ba kai ga ganin yadda jam'iyyun ko ma yan siyasan suka fazama wajen yakin neman zaben gadangadan kamar yadda aka saba gani a irin waɗannan lokuta ba. Shin gajiya ce aka yi ko akwai wasu dalilai da suka bambanta zabukan baya da na wannan lokaci? To waɗannan na daga cikin batutuwa waɗanda zamu tattauna su tare da bakin da muka gayyato. Waɗanda suka hada da Dr. Faruk Bibi Faruk malami a Jami'ar Abuja dake Najeriya wanda kuma ke sharhi kan al'amura dake faruwa na yau da kullun. Akwai kuma Honorable Zainab Buba Galadima sananniyar yar siyasa matashiya a Najeriya. Sannan muna tare da Malam Adamu Umar Kumo shi ma matashin dan siyasa ne dake a Najeriya. To malamai dukkanin ku muna muku marhaba da kasancewa da mu a cikin wannan shiri.
2: Assalamu alaikum
1: warahmatullahi. To idan zan fara da Dr. Faruk Bibi Faruk kamar yadda na fada a shimfiɗa hukumar zaben Najeriya ta riga ta bada damar fara yakin neman zabe. Amma kuma har yanzu yan siyasa da jam'iyyu ba su fito sosai ba kamar me kuke ganin ya janyo wato wannan jan kafa misali.
2: To assalamu alaikum warahmatullahi.
1: Alaikum assalam.
2: Masha Allah tsarin dokar zabe ta Najeriya ta bada dama wata shida kafin ayi zabe a fara yakin neman zabe wanda na lokacin shugaban kasa ya kama lokacin gwamnati ma har yazo ya shiga shi ma a gaskiyar magana wato Najeriya demokradiyyar ta tana sake wato za a ce bankasa ko kuma tana sake canzawa tana nuna wato wasu irin sakamako daban wanda wata kila a da ake tunanin an yi su anan nasara take amma kuma a hankali ana ganewa cewa ba anan nasara take ba. Wannan shine da wato manyan jam'iyyu musamman wanda suke takara da jam'iyyar da take mulki suke fahimta. Wato zaka iya tara jama'a a Najeriya kai yakin wato kai taron jama'a kai bukin tara su kai hada musu kayan sawa t-shirt da kayan da alamun jam'iyya da kuma wato ma irin kawo masu ba su abin nan masu entertainment din su shagaltar da su ayi zaman yini daya kai ga jama'a da yawa amma wata kila ba zai tabbatar maka da abin da kake so an zo wato harka akwatin zabi ba saboda yawancin yan Najeriya yanzu sun dauki siyasa wata sana'a wacce idan har suka zo suka sa kansu a ciki suka baje da manyan su da kananan su da masu wanda ake tunani kawai yan sha'awa ne da wanda ake tunani kawai ya kamata zama yan ra'ayi ne kowa so yake ai masa wani a bashi kasafin wani abu da zai ga shi bai aikin banza ba a da yan kudu ba sosai suke damuwa su zo suna irin wannan wato shagali na siyasa dan ko su samu wani abu ko kuma a hulɗa tare ba da an fi ganin sa a arewa wanda har yanzu kuma ya fi yawa a arewan inda siyasa an fi mu'amala da ita akan yanda ake a kudu duk wanda ya ce maka ya je harkar siyasa ba zai fito ya nuna maka cewa ya je dan ya karu da wani tunani da zai sa a inganta rayuwarsa ko rayuwar jama'a ba ko kuma yana da wata akida da yake sani ya ga cewa ta shiga cikin tsarin wannan siyasar dan a tabbatar da ita an kafa gwamnati tunanin kawai da ake da shi shine ai lokacin siyasa yan takara jam'iyyun da suke cikin harkar siyasa da makudan masu kuɗi wanda ya zama da cewa duk yan takaran za su fito da kuɗaɗe su yi faca kansu a wannan lokacin kuma kowa ya samu ya tsinci abin da zai tsinci ya koma gida to tunda ko ta zama haka kaga tsadar siyasa ta yi yawa saka masu takara da jam'iyyun siyasa da suke son su wannan bikin sai sun rinka tunani su biyu su uku sun yi lissafin lokacin da bikin nan ba zai musu tsahon da za su karye a harkar kudin su ba
3: kuma za su iya ci gaba har a kai ranar da za a yi zabe. To kuma ranar da za a yi zaben ita kanta wata rana ce ta biki wacce kuma sai an yi wa ma'aikatan tsaro nasu shirin, sai an yi wa 'yan siyasan da za su zo kare akwatin nasu shirin. Kaka damu da cewa ko ra'ayinka suke ko ba ra'ayinka suke ba, a ranar komai ra'ayi kowa sai an masa nasa lissafin, sai an yi tunanin hukumar ma'aikatan zabe su ma sai an musu nasu shirin, sannan kuma sai ka zo ka ajiye wani tumuni wanda dole za a je shari'a shi ma sai kai wannan tanadin na alƙalai da ko kuma lauyoyi musamman na farko, sannan wata kila ma alƙalai su shiga.
1: To kafin mu je ga matakin shari'a, bari mu je abinda Honorable Zainab Galadima za ta ce. Zainabu Galadima, matsayinki na 'yar siyasa, ke a ganinki menene ke sa dan takara jinkiri wajen fara yakin neman zabe bayan kuma hukumar zabe ta riga ta ba da damar yin haka?
4: Jama'a assalamu alaikum. To ni ana wasa mintan duk da dai na san cewa yawanci 'yan takarkarin suna campaign din su ta bayan fage, ba sai ka zo ka tara mutane ba, an ga yawan ƙarfinka ko yawan iya tara mutanenka ne zammana kana campaign. Misali kwanakin baya mun yi abubuwa a ADC, jam'iyyar ADC, na tara mutane muna sa su je su yi rajista, muna gaya musu, muna faɗakar da su yadda za su yi zaɓe da abubuwa. To irin waɗannan abubuwan da yawa, kuma na ga wasu 'yan takarkaru kamar su NDC su ma suna zuwa suna tara mutane ward. So shi campaign dama ba wai don ka tara mutane ba, yawancin tara mutanen nan ma yawanci taron bai cika tasiri ba, saboda wasu su ma kila ba wasu ƙuri'a gare su ba ko wani abu. Yanzu akwai ayyukan da za ka yi a ƙarƙashin ƙasa wanda zai taimaka maka wurin cin zaɓe ko taimaka maka wurin samun ƙuri'o'in mutane da yawa, kana zuwa kana mu'amala kana tattaunawa da mutane abin da ya kamata da abin da suke buƙata. Irin waɗannan abubuwan yawanci ya fi tasiri akan a ga mutane sun tara motoci suna yawo. Kuma kamar yadda nake kaga idan ana irin su tara mutane ana yawon campaign gari gari din nan, yawanci zaka ga yafi daukan kuɗi da abubuwa, kuma gashi har yanzu akwai taura na
1: lokaci
4: zuwa zuwa.
1: To amma Zainab, a gani akwai waɗanda suke ganin misali kamar 'yan siyasan nan kamar suna fuskantar matsalar samun gamsassun bayanan da za su iya gabatarwa masu ƙuri'a ne haka, musamman a wannan karon, ke ya kike gani?
4: Ai bayanai wanda za su gamsar da mutane suna nan burjik, ai jam'iyyar da take mulki ne su ne, ba mu san me za su gaya ma mutane ba, shi ne gaskiyar magana. Amma maganganu suna nan da yawa, mutane dai kawai matsalar mu shi ne yanzu mutane ba su cika yarda da mutane ba, saboda an saba musu alƙawari. So sai an tabbatar musu cewa waɗannan abubuwan da suke faɗa ga yadda za a yi. Ka gama misali waziran Adamawa Alhaji Atiku Abubakar da ya ce zai cire tallafin mai, kaga ya ƙara canza yanayin yadda shi campaign ya wannan har mutane suna fitowa, wannan ya ce kaza, shi ma wannan ya faɗi albarkacin bakin shi, abin ya tada ƙura sosai. To kaga irin waɗannan abubuwan, saboda mutane yanzu suna cikin wani hali kuma suna buƙatar wanda idan ya faɗi magana su tabbata cewa wannan menene ne, ba kamar waɗanda suke kai ba. Su waɗanda suke kai su kawai yanzu abin da suke shi ne a ya za a ba ku kuɗi, ya za a wannan, ba yadda za a yi a magance matsaloli ba. Kuma lokaci zai yi, tun da an riga an hura ganga ai yanzu farawa ne. Kuma yawanci za ka gani jam'iyyu ba su fitar da sunayen presidential campaign council ba, sai APC suka fitar. So duk wannan abubuwa ne da yawa suna dubawa suna tantancewa, saboda yanzu banda ɗan takara ma har waɗanda za ka sa wakilce ka wurin neman waɗannan ƙuri'un, dole sai mutane waɗanda za su iya, wanda ake ganin su da daraja, wanda za ka iya amfani da su a samu a shawo kan mutane, kuma a tabbatar da cewa abin da aka yi alƙawari an tabbatar ma mutane.
1: To idan muka je gare ka Adamu Umar Kumo, ga matasa 'yan takara ire-iren ku waɗanda ba su da ɗimbin kuɗaɗe, wato musamman Dr. Faruk Bibi Faruk ya yi bayani akan kuɗaɗe da ake bukata, shin tsawon lokacin yaƙin neman zaɓe yana ƙara baiwa tsofaffin 'yan siyasa masu wato kuɗaɗen nan da ma tsare-tsare damar fin ƙarfin ku haka misali? To da alama da mukumo ya yanke, don haka Musa Tijjani Ahmad na cikin wannan shiri, kamar ya kake gani matasan nan suna da kuɗaɗen da za su iya gogayya da tsoffin jigajigan 'yan siyasan nan a wannan lokaci misali?
5: To ina ganin kafin amsa wannan tambayar ina ganin gurguje zan sake danyen waiwaye musamman dangane da kalubalen da ke fuskantar yakin neman zabe a Najeriya musamman a hasashe na ni ina ganin abubuwa kamar matsalolin tsaro na tasiri abu na farko kenan dan kaga abin da ya faru da dan takarar shugaban kasa jam'iyyar NDC a jihar Benue to baya ga matsalolin tsaro akwai rashin sanin alƙiblar inda aka dosa musamman ga yan takarar na san a shimfada da kai tattauna da shi Dr. Bibi Faruk yayi ya dan soyar shafo ya taba wannan bayani akwai kuma yadda za a tunkari malam talaka musamman dangane al'amarin da suka shafi wato alƙawura kenan a bayanan shayin yawa an shayewa yan takarar yan Najeriya alƙawarin kaza da sauransu amma gaskiya ba a cika ba akwai kuma lissafin hadaka da har yanzu ana tattaunawa ta bayan fage kamar yadda dukkanin su suka tabbatar su musamman bangaren adawa ta yadda za su hada karfi da karfi wajen tunkarar jami'a mai mulki sannan kuma akwai tasirin kafofin sada zamantar zamani wato social media kenan wannan ma na tasiri da yawa za ga kusan an fi mai da hankali kenan kafofin sada zamantar zamani wajen amo musamman su yan siyasa ko kuma yan takara a Najeriya
1: to mu je ga karfin
5: to game da karfin tattalin arziki gaskiya a Najeriya har yanzu siyasar matasa na fuskantar cikas musamman dangane da yanayin yadda za su fito da kuɗi saboda siyasar Najeriya tana ɗaya daga cikin siyasa mai tsada a kasashen duniya ana kashe makudan kuɗaɗe wajen siyan form din tsayawa takara wajen yakin neman zabe wajen yada angizon jam'iyyu da sauransu wajen abubuwa dai da dama suna buƙatar kuɗi da kuma kuɗin da za a amfani da su wajen harkar yada manufa ta kafafen yada labaran radio da talabijin da jaridu duk abubuwa ne waɗanda suke buƙatar kuɗi da kuma tafiye-tafiye saboda Najeriya ƙasa ce mai faɗi tun daga arewaci zuwa kudanci idan matasa suka fito takara to suna buƙatar makudan kuɗaɗe sannan kuma kuɗaɗe ana tarayyar Najeriya kusan akasari na hannun dattijai kuma su suka san dabarun ma samun kuɗaɗe na tallafi daga kasashen ƙetare gaskiyar lamari matasa wannan na ɗaya daga cikin kalubalen da suke fuskanta dangane da siyasar su
1: to idan muka sake komawa ga Dr. Faruk Bibi Faruk akwai waɗanda ke ganin yan takara din nan suna jinkirin nan ne saboda wato jira haka domin jin dabarun abokan hamayyar su domin su fito da su ma wasu dabaru hakan nan kafin su bayyana nasu salo na yakin neman zabe kamar ku da kuke kallon al'amura na siyasa da kuma ke fashin baki ya kuke kallon abin
3: to a gaskiya yanda ake fitar da dabarun wannan yakin neman zabe ban ga wani sabon muhimmin tunani da wai 'yan siyasa suka ɓoye suke da shi ba. Kama yanda Honorable Zainab ta faɗa, a gaskiyar magana yanda yanayin ƙasa yake yanzu, wato an gigita talaka sosai a cikin talauci wanda suke mulki ne za su ta neman mai za su gaya wa talaka su jawo hankalin shi. Saboda a gaskiya ƙwararrun 'yan siyasa ko kuma wanda suka yi bincike a kan siyasa suna kallon wato yakin neman zaɓe da har zuwa ranar zaɓe wani wato marisa ce ko bugarwa da ake wa talaka dama a shigo masa da harkar su waƙe-waƙe su maganganu masu daɗi na addini da sauransu wanda za a bugar da kan shi randa ya je ne jefa ƙuri'a ba a tsakani da tunanin kirki yake iya yanke wannan hukuncin ba. Wato duk da an san cewa zaɓe ake ba talaka amma tunda an ce kowa da yake takara ya zo ya masa bayani to kaga kowa zai iya bayanin da zai ja hankalinsa ne shi dan ya samu wannan ƙuri'a ba wai ya ja hankalinsa dole dan abin da yake da shi shine gaskiya ba saka ban ga wani abu ya fito ba a yanda aka gigita talaka magana ɗaya ce da ta fito ta Atiku Abubakar ta janye tallafin mai kuma idan an ci gaba da ita an ɗora wasu a kai to shine fa za a zauna akan aƙidar meye talaka zai samu idan an ci zaɓe ko kuma akasin haka. Idan ba haka ba duk wanda suka fito din nan ba su da wata sabuwar dabara rashin kuɗi kamar yadda aka faɗa shine babban muhimmi. Yanzu fa idan ka ce za ka ɗauki bus ta mutane 18 ko kuma an sa 22 ma yadda ake sawa daga Kaduna kawai ka je Kano a yi campaign a dawo wannan bus ɗin guda ɗaya sai ta ci maka kusan 600,000.
1: To Dr. Faruk tunda yake kai batun ƙarfin tattalin arziki da kuma yadda aka matse talaka cikin ƙuncin rayuwa baka ganin kamar kudaden nan da kake magana za su iya yin tasiri a zaben yanzu?
3: Eh to za su iya yin tasiri idan har suka wato shiga suka gurbata yanayin ko kuma suka shiga suka canza yanayin, amma yana da wahala a gaskiya. In talauci ya shiga mutane ko me suke ciki, har addini ma wasu suna ajewa a gefe su tsaya su nutsu, bare kuma mu harkar siyasa. To kuma talaucin nan ya shiga kuma ana tunanin za a yi shi ne shekara ɗaya ne ko shekara biyu a yanda lissafin ita jam'iyya mai ci yake, daga baya za a samu walwala, amma walwalan nan har yanzu bata samu ba saura wata shida. To ba na jin akwai yanayin da talauci zai haukatar da mutane suna cikin yanayin talauci su ce kuma za su rungumi abin da yake sa musu wannan talaucin. Wannan babban kalubale ne wanda muke son mu ga ya zai iya tabbata. Duk da siyasar Najeriya ta kama yanda ta babbanta da ragowar kasashe ba kawai a tsada ba, ita ma ra'ayin jama'a nan siyasar Najeriya yana cikin wanda ta fi tsauri akan harkar addini, haka bangaranci, haka yare da harkar abubuwan da ba su bane za su sa maka abinci akan tebur dinka.
1: To Malam Adamu Komo, idan kana jimu kamar ya kake ganin abin da ya shafi tattalin arzikin nan zai shafi tasirin ku a siyasa, rawar da kuke son ku taka a wajen gogaya da manya da suka dauki shekaru suna yi?
6: To lallai maganan tattalin arziki yana da muhimmanci akan abin da ya shafi siyasa. Kasan mu matasan Najeriya wani matsala da muka samu shine manyan 'yan siyasan mu ko dattawan mu sun maida mu kullum muna baya, da gangan an hana mu ingantaccen ilimi, an hana mu hanyoyi da za mu yi tunani mai kyawu, ma an bata tunanin mu duk abubuwan da zai lalata mana tarbiyya shi ake kokari a daura mu a kai, sai wasu 'yan kalilan daga cikin mu waɗanda Allah ya tsare ko in ce ya kiyaye. In duba matasan Najeriya mu muka fi yawa kuma mu muka fi kowa talauci, maimakon a ce tunda mu ne majority na population din mu ne kuma muke rike da ragamar tattalin arzikin, amma mu ne mafiya talauci, mu ne da gangan aka wautar da mu ko aka wofantar da mu muka zama kamar karnukan siyasa. In ka duba ko daga ɗan takarkari da jam'iyyu suka tsayar, duk da dai akwai jam'iyyun da suka kokare suka tsayar da matasa, amma kafin Najeriya babu wata jam'iyya wadda ta tsaye da nagartaccen matashi wadda muke ga zai iya kawo kujerar gwamna an kasa da shekara 35 babu shi. Wannan abu kuma yana yanayi da yadda matasan babu da su, shi kuma ita kuma siyasar Najeriya ya ga cewa kana da kudi a hannunka ko kana da mai daukar nauyinka. Kuma in ka duba tsare-tsaren tattalin arzikin wannan gwamnatin kullum karar raunata matasa yake yi, karar raunata al'umma yake yi. Ana dai kokarin nausa rayuwa gaba, an zo an yi wa harkar noman mummunan rauni.
1: To madalla, bari mu je ga Honorable Zainab Buba Galadima. Zainab, wannan yayi magana akan matasa, shi Adamu Umar Kumo, ke idan muka dubi abin da ya shafi mata musamman waɗanda ke da zumuɗin ganin sun taka rawa a wannan siyasa, ya kike ganin batun ƙarfin tattalin arziki da kuma sanin manya da kuma ƙarfin gwamnati da ke gaban ku haka?
4: To gaskiya duk wata mace ko wani matashi ma da ka gani yanzu a siyasa, idan bai da ubangida to jajirtacce ne. Yawanci masu ubangida su suka fi tasiri, kai kuma wanda ba ta da ubangida sai dai bakinka ya tsirar da kai ko gwagwarmayanka ko duk yadda dai za ka iya samu ka zama ta yi tasiri. Mutane da yawa sun fito takara, matasa da yawa sun fito takara, amma za ka ga saboda yanayin primary din da aka yi a duka jam'iyyu ya sanya matasa da yawa ba su samu sun ci nasara ba. saboda akwai kuɗi banda kuɗin form sai ka je ka wurin primary din ma sai ka kashe ma kuɗin kuɗi kaman chatu dai in ka samu ka samu wata ran ma zaka ci din ma sunan naka ma a cire in baka da wani a ci ba ma ga sayan form ba ai dan ka samu kuɗi ka sayi form ko dan ma ka ci primary aiki na nan gaba idan a ce kana da polling unit kaman guda 2000 kafin ka ci zabi kowane polling unit ka sai ka aje daga agent A zuwa B wanda za su kare maka kuriya da kuma su wani returning officer da kuma logistics da za ka yi wanda za a zagaya a tabbatar cewa observers sun duba sun gani babu wani matsala to kaga kaman yadda wani ɗaya daga cikin bakin nan suka faɗa cewa a siyasa na duniya Najeriya kuma tana ɗaya daga cikin ƙasashe wanda siyasa take da matuƙar tsada kuma matasan ba a yawanci yanzu ba su cika sani su shiga wannan fadan ba dan wata ran idan ka duba ka gani kaman yadda aka sa ma talaka talauci na haulai zaka ga kai kana nan kana fada ma daga ƙarshe talaka zai zo ya karbi indomie kwaya daya ya sai da ƙuri'an nan kai da kake nema tsakaninka da Allah ka ga ka ba da guduma wanda zai kawo sauki ga rayuwar dukanku ba
1: yanzu misali akwai wani dardar haka da kike yi na cewa akwai yuwar masu zabe suna iya karban dan abin da bai kai wani abu ba kuma su sarai da yancin nasu
4: shi yafi komai sauki a harkan in Najeriya wallahi saboda yanzu zaka gani inda kana in ka duba ka gani statistics da suka wuce akwai wasu matasa da aka zo aka tara aka yi yawon city boy da su da aka zo aka ba su aka ce za a ba su 3000 daga ƙarshen ma ba a ba su 3000 ba suka zo suna complain suna cewa daga yau ba za su zo ba amma dai ai sai da suka je suka gama aikin ka gani balle kuma wanda aka sa suka je suka yi kuma suka zo yanzu suka ce bayan sun je sun jefa ƙuri'an duka yana faruwa ai mun dade ana zabe muna ganin abin da ke faruwa akwai zaben da za a yi ma za ka je akwati kana kai ce maka wallahi ba zai jefa ba sai ka biya shi
1: to yanzu amma idan aka ce ki ba da shawara kamar wace shawara zaki iya ba masu zabe a Najeriya idan gudun wannan al'amari kuma me ya kamata a gani a wajen dan takara a zabe shi
4: faɗakarwa ne dole sai an tashi an tsaya talaka sai ya tashi ya tsaya idan muka baka ƙuri'an mu wani ci gaba zaka kawo mana idan baka kawo mana ba ga matakin da zamu dauka nan gaba wai irin wani zabe in ya san cewa mutane da yawa sun tsaya sun jajirce sun ce zamu zabe ka dan saboda muna son rayuwar mu ta samu sauki kaga nan an nemi accountability kenan so saboda haka shi ma zai yi kokari ya kwatanta amma idan kawai ya san cewa za ku zo ku yi layi kawai ya mimika muku abinda zai mimika muku 200 ko 1000 inda an sai da ƙuri'a 1000 yanzu yadda talauci ta addabi mutane yanzu za a iya sayan ƙuri'a naira 100 ba
1: Dr. Faruk kamar idan zaka dubi waɗanda ke takara a Najeriya da halin da Najeriya ke ciki kamar menene abun bukata su talakawan yayin wato jefa ƙuri'a ko ma yakin neman zabe haka
7: to gaskiya da wahala kamar yanda muke jin bayani talaka a gaskiya yana cikin wani yanayi na wato jahilci za a iya cewa da wato talaucin da yake giggita shi wanda ba za ka iya yanke hukunci akan zai yi wa kansa hukuncin kirki ba wannan abuwa ne wanda tunda aka soma demokradiya manya-manyan yan demokradiyan wanda suka rinka bincike a kai philosophers na lokacin su Aristotle su Socrates suka rinka magana cewa in fa aka ce an ba wa kowa dama ƙuri'a ɗaya to idan talauci yayi yawa jahilci yayi yawa wanda za su fi yawa ba za su iya yanke hukuncin da su kansu zai amfane su bari ya amfani ƙasa wannan ana ta murtsukawa haka ana ta murtsukawa haka amma a gani na yanzu a Najeriya kama yanda nake gani yanzu wato matasa su ne kamata a ce an bawa damar kuma an hana su to shawara ta kawai shine a ce matasa ku ba takarar shiga gwamnati bace aikin ku yanzu ku takarar kwace jam'iyyu a hannunku idan za ku iya shiga ku ne duk executive da suke cikin jam'iyyu ku ne masu fito da 'yan takara a cikin jam'iyyu to za ku iya fito da matasa amma randa ake fitar da 'yan cikin jam'iyyu sai kaga babu wani matashi da ya damu sai dai a ɗauki ɗan youth leader a bashi a ɗauki ɗan woman leader a bata shikenan randa aka zo fitar da ɗan takara idan ba a ba wa dattijo ko tsoho ba to zai ba ɗan shi ko ɗan abokin shi kamar yanda muke gani kai da kake wahalar siyasa ba da kai za a yi ba to kai wahalar siyasa a gurbinta
3: a tushen cewa ku kwaci jam'iyya a hannunku. Da yanda za a in kuka kwaci jam'iyya lokacin fitar da 'yan takara za ku iya fitar da wanda kuka ga ya kamata.
1: To a ƙarshe Dr. kamar wannan jinkiri na yaƙi neman zaɓe a ganin ku masu fashin baki akan al'amuran siyasa din nan, wa zai fi samun amfani ko alfanun haka, jam'iyyar da ke mulki ko kuma bangaren adawa?
3: To jam'iyyar da ke mulki tana da kuɗi bila adadin wanda take ganin cewa ko yanzu aka fito za ta iya wa jam'iyyu kaf ɗaya. Amma kuma tsarin da yake fitowa na mutane suna cikin wahala, tana tsoron cewa idan ita kuma ta kasa ba da ansoshi akan abubuwan da za a tambaya harkar siyasar, wataƙila za ta yi baƙin jinin da zai iya shafanta. Su wanda suke adawa ko kuma zance suke takara da wannan jam'iyya, su ya fi musu a ja lokaci, saboda ba su da kuɗaɗen, ba su da tsarin da za su tafiyar da maganganunsu masu kai inda ya kamata a dogon lokaci. Sun fi son ƙanƙanin lokaci, kuma da yawansu ni a gani na 'yan takara ne, ba wai dama akwai wata aƙida da suke ita da suke ta tallanta wanda yanzu za su sake gina wani abu a kanta da suke neman lokaci ba. Abinda suke nema dai wani abu ya faru, ikon Allah ya zo, wata guguwa ta zo ta canza yanayin mutane a zaɓe su maimakon a zaɓuwan da suke kai.
1: To madalla, mun gode Dr. Faruk Bibi Faruk. Da haka ma sauraronmu, muka zo ƙarshen wannan shiri na ra'ayin malamai a wannan makon. A madadin dukkanin waɗanda aka ji, musamman Honorable Zainab Buba Galadima, 'yar gwagwarmayar siyasa da ke Najeriya, da kuma Malam Adamu Kumo, shi ma matashin ɗan siyasa ne a Najeriya. Cikin nan ɗakin watsa shirye-shirye akwai Musa Tijjani Ahmad da sauran abokan aiki naku. Muntaka Hiwa nake cewa a kwanan lafiya.
8: DW amsoshin takardunku.
9: Masu sauraro, a cikin shirin na wannan lokaci muna tafe da batun tarihin madatsun ruwa a Najeriya. Suleiman Babayo ke muku sallama a cikin shirin.

Barka madalla da dukkanin sakonninku da kuka aiko mana a cikin wannan takaitaccen shiri na wasiƙun masu sauraro wanda ya zo muku takanas daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A madadin abokan aiki Aliyu Abdullahi Imam da na kasance da ku, nake muku fatan alkhairi, a kasance lafiya.

shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afrika. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.